Dore imyeri ya Gold, indirimbo nziza cyane. Ariko ntabwo iyi ngiyi ari umujyi w'urumuri, nyarumuri, ahubwo ni umucuti we n'umukunzi we, niwe rumuri rw'umutima we, akaba amwitegereza akabona ameze nk'urumuri, nk'umujyi ucanye neza. Umujyi ucanye neza, umujyi waka neza. Ni muri studio za Hadisa Ngustari mu kiganiro Tsimbura Nibakwe. Tugeze ku isaha ya saa moya n'iminota 46. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu, si indirimbo gusa, twumvise ibanga ry'ubuzima, noneho tujye mu tuntu n'utundi, tujye mu tuntu utaruzi. Ese kuki muganga tubuza kunywa imiti iyo ese kuki muganga tubuza kunywa inzoga iyo turi ku miti? Muganga ntabwo tubuza kunywa imiti, tubuza kunywa inzoga. Imiti hafi ya yose izirana n'inzoga, ariko hari imiti imwe n'imwe ihuye n'inzoga biba bibi cyane. Biba bibi cyane. Ingaruka rero burya ziterwa n'ubwoko bw'imiti, ingano y'inzoga, n'ubuzima bwa buri wese muri rusange. N'imiti yica bakteri nka metronidazole na tinidazole, burya ubugomba kuyinywa, buryo ugomba kuyinywa ukanywa inzoga nibura nyuma y'iminsi 3 urangije kunywa iyo miti. Urumva ko iyo ngiyo ikaze cyane. Nabwo bya bindi ngo nazingo

arangije imiti nimugoroba ndabyuka nko inzoga cyangwa nayirangije mu gitondo nimugoroba ndagasoma oya iminsi itatu iriya miti imiti rero yica bagiteri metronidazole na trinidazole nuyinywa ujye umenya ko bisaba iminsi itatu kugira ngo wongere kunywa inzoga imiti y'igituntu ihuye n'inzoga byangiza umwijima cyane kandi bikawangiza vuba ya miti tumwe tumwe dusinzira cyangwa ituma umuntu atuza nka diazepam nka lorazepam nka aruflazolame iyo ihuye n'inzoga yangiza ubwonko ukaba wanapfa imiti igabanya ububabare bukabije nka tramadol cyangwa morphine cyangwa codeine ihuye n'inzoga bishobora guhagarika guhumeka ahangaha wanapfa iyi miti dusanzwe tuzi ya aspirine ifashe ku rugero rwo hejuru iyo uhuye n'inzoga igifu gishobora kwangika kigatoboka imiti ya za diabete nka insuline za metformine za gribenciamide iyo ihuye n'inzoga isukari iragabanuka cyane ukabagwa muri koma rimwe na rimwe ukaba wanatakaza ubwenge imiti y'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se imiti y'amadepression iyo miti rero iyo inyweye hamwe n'imiti ivura kwiheba nka ditiyumu iriya miti zirana n'inzoga cyane reka dusoreze ku kintu utaruzi ikintu utakeka ikintu ntawakikubwira ngo ucyemere iriya miti ya paracetamol twese tuzi iriya miti ya paracetamol ifatwa nk'imiti yoroshye ariko iyo ihuye n'inzoga nyinshi yangiza umwijima vuba cyane nguko rero impamvu umuganga atubuza kunywa inzoga twanyweye imiti nuko hari imiti y'ubwoko bwose imiti irwanya bagiteri twabyumvise imiti y'igituntu twabyumvise ariko nk'imiti ikora ku bwonko

0: tata tau ufuruma fa kua lili umaitana ako kua ase nioro i te vaenga tokanga mo muri i o te ungawe ki te vai ne e ako i uvea nei ma uai tona pakelorea i te vaenga siensia pe hoko i kartonia pe whakao silva ki farani ki te fare ako ase nioro i nisa ko tana whakaamutaru mai ke tokoni ki te langa o tona whenua ne e whakawhelawe i kiei i a Yusra Madali kakutu whakando mai e whakamatalatu e maria moefana.
1: Pour renforcer, mais de peur qu'il y ait un heurtage entre les voitures qui viennent récupérer.
2: Il en a fait tout car tout fa quoi ma ouais à senior le mari mari faut tata ti quoi nga oi cartonia fa na ole ne yo fenu a ko liri mai mona pepa ma winga mona ilo ilo ki le vai na fola nga oi mai mari mari ki te toalela talula na kakumai ele ai semana va mari mari e ano muri ile fa soko nga oi ki le vai soko ato ki ana fono nga oi e fi mari mo felongoi tari e fa ka uvea mo fa ka futuna mari mari ile temi e fela vei mo felongoi e mo kakai tato
3: ko te mohinga ai o te mohe fanau nga oi fa tahi mohe fanau o te finua i taku sio atu e lahi tu ki konga e ta fitolai tu konga ai toto mai tu pepa te u ki whahenga ngā ue mō re whelongo ia ia te taki ngā ue pēa mō te kristiano ai ana te ngā ue e ki tā whakamau ki tā mai ei ka e ki tā koreanga lewa ko ia ai ka arua whakahoko tū tāranga.
2: Whakatasi malona tuanga ane ngā oi e whainga ia marimari ke whakasoko katoa na whelawe i ngā oi na whakatuutuu. I uvea moftuna kor ka kai tangata tāwhito i ngā oi kilivai. Ka e longo lona koi whanau, ka le aise tūtai marimari. E anga o whainga i ke tau soa lona ngā oi mo le anga whakawhenua tāwhito i whakaapaapa ki kaumatua.
4: Ko he konga e whainga tā pito me tō nāro anga ae. Ia ki tā e ko te whanau, ke ki tā tō hao whakatuntunu. Ia te tangata pe ko te whawhine e lahiange ia ki tā. Ko te konga e whakaperiperenge me tona aluanga ae e whaingataa, te whakalongo mai e Kristiano e lahi, kia kita ae veri veri.
2: E au marimari ile ingoa al Societe Sereke Pacifica, leia e ngā oia i Kartonia, e whakafiafia lana kakumai ki lona soa ngā oi mei taiti.
5: Se completement un plus.
2: E kau au me taiti loko whenua. Ko ia ila ku amanaki ile kakumai ol whanau le neko marimari o le konga ma uinga aia ki a mātoua nei. Lana tokoi il masau, mo kopu e whakaaonga mo ka masau ki ngā oi ol vai. Tā fito ki kāinga ele aise mala ma whaaonga ki whakafalani. Toe lua ko se tasi ol whenua e anga o ilo a mari e ake, alenea e loto ki ai mo aonga ake ki kakai olona whenua. Kua iku mari ele se kola a marimari, na tako ilasi ki ai lona whamiri. E la tōtō ka whā, urua ki ai marimari, whaiwhai taki anga mo fia fia kese ki ai ona mātua.
6: Urua ki ki tana whakalongo, pea lua mai ki tana kātaki, o tui ki te konga nei na fia whai ai. Ko te uhi ko te konga ai ni nei na hanga o tofa, e koi e toka tahi pei ai tana alata toka tahi.
2: Ila namba vai teritoriale o sokoatu lona sekolai tai, kua iloa e marimari ane aonga mai ki lona whenua, tupu anga o lana anga o whiriwhiri le vai inu.
4: Nā kaumatalae ki ma uinga o vai i o tātou. Tiko le tasia konga ko le whaitoe lili o mai o stajola, nā ma whai ai ke kau whi matalae pe ko le tupu anga ai ki se kaku tātou ki le whame aolo tātou vai tawhitoe tātou ane whenoftuna. Nā kōrkonga nā kāu loto mō amana ki ai, ko se lili o mai mō sififia, tā whito ki oku mātu ane, tari e nalo ina e auko, nā lasi ai a sakifisi e nā mwhai ki la anga o whai ngai, ki mwhai ai a lene konga ko kau kau ki ai.
2: I le temi le nei kua laka ai le mauri ki mua e whauatu e marimari lona kā au, a ki lona fia tokoi mā oki ki le langa o le terituale.
0: Pea tō whakaosi whaingao e taranoa ki te u ako fuhu kua whakaawa ki te u whanau liriki kua whakatutu e te kautahi fuhu uvea fight comp ke ako i e te whaingao i aia ki te u whanau tūpulanga ne kamata nāwhi a ki te whakaha amua o te u whaingao i ki te u whanau pe e kakua nei ki te waha ka hau whakahoko i e te u ako fuhu i te whilie farm, te whilie ono hiliho ata ki a vaenga liriki mo junior pea mo ae lalahi tauhongo furumātahi ki te tauhongo furumātoru ko tō whakano mai ki te uwhakamahino a Axel Vine Prestart kautahi uvea fight comp e whakalili watu tana palala uelo tana moefana.
7: Le tupu te awahi o te ako fuhu ki te uwhanau e kamata i te tau nima ki te tau fitu he ni matau sisiawange kuhaha i tona kore. O tona uhinga ko te uako fuhu e tahi arupe tona vaenga. Ko te uako fuhu ki te ufanao liliki e kamata e te taunima ki te taufitu. I te vaenga junior, tauvalu ki te tauhangufuru, te ufanao e lalahiange mai te tauhangufuru mātahe ki te tauhangufuru mātoru, pea kamata lewa i te tauhangufuru māwha kua whera te whanau ke hu i te vaenga lalahi osi. O whakaro arupe e te uako fuhu ki te uvaenga tau. Ki te uwhānau liliki, ko te akoanga peo te whaahinga tuu, i te ngau i, te uhaka ngau te ufuhu, te whaahinga ngau ngau e. Vaenga junior e whakahareva ki anato te uwhaahinga fuhu, o hake māmāri e pē, ki te ukonga e whakahoko e te vaenga lalahi. Nā tau a ia, ua whēara aho nei e tana tō tau hoka. I te kamatāne e kamatai te tau fitu, ka ne kua ia i te uwhānau liliki kua na tau loto ke huu ako fuhu. O manatu lewa ke avahi I te sioanga ai mori ke ia he la palasi tu uvaenga tau ae. He mata oto e whakatakangai, ka kamata tau tonu ia te akufuhu a te whanau, pea mahani vave, pea fiha uai o akufuhu. Ko te konga mata oto e whakatakangai, ku haha I tu whanau uvea o mai o akufuhu. Mata o fia fia he kua mahani lewa I te haha I o tātou ki te fuhu, hene ko te kamata ne whainga taa, kai ku ini kua mahani, pea kua haelelele I te fuhu o te uwhanau uvea ki mua. O whēala ke ave tu ura ki whanau ki he whakahaonga I New Sila I te whakaostau.
0: Pea ko te katoa tu ana tu ulongo ne e te teo ki tō whakatake e te ura ki te mwhilawe I ani ho ki tō tō e whilawe I pehora fitu ki tōna tuku atu ai te lea whakawhalani.
8: Ko ia whamalo atu umari sosefo te alongo te kata ki pea mo te wawai longo e whaikia I ho ki tō tō e whatai mai pe anai. Pēko ia kāinga ki tōna hoko atu e hange pēko te pomponga o hufuri e tōu whatahi te osi o te ulongo ki te ki I whilawe I whaingao I e tātou. Ne I e tūlā e tōu te hoko atu pēlewa I e te whaingao I kai tonu ke kumi hau ki kausū hange kua nāwhi. Pēkā ke mauang pēko apo he kausū kalolo, te uwhana kalolo, pēkai tō hoko au o tō pēki te whaingao I, koe nā.

Hami Pumega i AM Gispam Masguay Dadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.